0: 애용아
1: 애용아,
0: 빼빼빼빼 오베 하기토 하기토
1: 배
0: 웅쿠노
1: 알리떼
0: 엘리떼그루
1: 하기토 웅쿠노
0: 미어 휘피아 휘 미어 휘아 미레 폼포 베베 미쿠아 고앙 고라 라베 아멜레쿠 아멜레쿠루 에보 에보로
1: 부녀네
0: 에 부켄켄루 하 모두 아 메토 메토엘루
1: 네네 미냐 미마지하
0: E man jira, yon koko yon man wak jira.
1: O gamle koko mwore.
0: Aso mwoka.
1: Vidita. O mga wak pole mwore. Miye ga wak
0: pole mwore. Yon mwoka. Mwoka jira me. Mwoka koral me. Njira kakaye. Njira kakaye. Fada. Ba tikonan mwen bare yon kwa. Fada wak pombe. Dakbe yon wak jira mbe yo. Le dira e femile tout na mo.
1: Ah, so travo bobo dolo.
0: Ba o be ko, ba o ga bi olulu won.
1: Yo. O mo to o kwa no be dira, won na plaisir na wa.
0: Plaisir.
1: No se ha gbe ve gbe ton gbe ne
0: wa. Ye o, ye dira, dira, dira de. Hein? E nu e jo nyira le yan gbon ya, ye dira. Gbon gbe ya ha gba joro na, nu na ha sugbo.
1: Eh, inu e. O be no di ha anwa ha adu hala e tu ma o blo de be
0: bara e ron yo ma lo yin
1: de 3 h
0: anwa ha
1: adu ha adu ha
0: ayo
1: ayo
0: ayo msi
1: adu hala
0: adu se ma ba to ji na to ji lo eh nyam nyo e ah
1: bon bon hajijia ele na medo sigbe amedo swebe aso odo akoga ba medo a
0: o e ti
1: wanto wa di
0: be nu ado dijo ne wa be kla
1: dijo ne wa be kla amedo de na enu atopo do nyawo to aso planu ami hona nu pa pla le haji
0: yo
1: kubo me
0: yo ame ame
1: ten gba amedo gba jine so do na nu kokwe na me
0: Ayo, ewan imi omi awo. Yon sa do koko nan mo.
1: Devide yi skul bove, bifende, ye be ticha poe, be honon kaka bova home, nou abye se be me. Nke joma, be abe ticha poe, be konjugezon. Konjugezon ane, owa omnya, ebe, Si tu avais le verbe mourir au futur, le verbe mourir, tu mourras, il mourra. Eh ben oh, ben et toi toi dit, eh ben tu mourras, il mourra. Eh ben
0: je vais aller mal.
1: Eh ben toi tu veux que je meure. Ben les gros dit
0: ça.
1: Ben d'abord je mourrai après ma gueule quoi. E ti cha po
0: e po lo
1: a ni be mi ano vone e ku e mi ma po jijo ri
0: ah ele nene alo ele nene
1: alo ano vone ku pa gbe alon don don
0: ah e gulo ma so ma je si ti le nku vi do te na
1: agle
0: agle agle lo te
1: nem gba ba ku
0: e wa e castella e de ye ye to ku me eku de kaje
1: ayilo
0: ayilo kasila e eku odun ya glory
1: glory ya twitter
0: sweet glory e kaje le pon bevi
1: ga pon gbese alo
0: le pon ko la papa dodo me
1: pe
0: me ma do toi
1: non non to